to a tete dia ho na se nya dia ni mo ni na na wo dire akro fo mi ni kaya o mo ni ni se kaya ti mi ma bi o akro fo mi ni kan se bi no o mo ni se ya ti mi sa bi da aso a tete dia na dia ni mi ka ba ko ba go a tete dia se mo ni e ko mi ni ka

no. Si we nya me, asare ne nya me. Eba do se na fata si na ye. Onya ge ga ma okungo. Onya me

Kokoro mo ti o beti ni mo bonye ye. Oto sabat mo ba onji ye. Tete botai. And your girl beti na me. Wa chi pa wa ni ye.

0: awa weju ma na yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa jiwa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechemo any friend for me no be by the channel omutsi omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu ane se ha ni owure ye jiji o se ubetu mi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire won se se ni amuji die